Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome to Tinig Pinay Radio Program. Handog po sa inyo ng Philippinische Frauengruppe. 93.0 on FM and 101.4 on cable. Every first Thursday of the month from 8 to 10 o'clock. At ito pong grupo namin ng every second Sunday of the month from 5 to 7 o'clock. I just hope na nagustuhan nyo yung nauna namin pinatugtog, mga salo-salong kundiman at lumang tugtugin. At susunod naman po, hahaluan na lang natin ng konting latest na mga Tagalog music pa. Binabati ko kayong lahat ng maligayang pakikinig at stay tuned lang po tayo.

You're listening to Tinipinay radio program handog po sa inyo na Filipinish Frauengruppe every second Sunday of the month from 5 to 7 o'clock po ng gabi. At yung isa pa ho naming grupo na pwede rin ho kayong makinig every first Thursday of the month from 8 to 10 o'clock po ng gabi. Marami rin po silang magagandang tugtugin na iba-ibang klase po ng musika ng mga Filipino music po. Yung mga napatugtog ko ngayon ay hinanap ko lang yung mga Pinoy reggae hits ng iba-ibang klaseng mga artists. Paalala ho pala sa ating mga kagrupo ng Filipinish Frauengruppe, huwag niyong kalimutan yung sa susunod nating meeting itong September 25, sana makarating kayo doon. At nagpapasalamat din pala ako dahil sa natapos na yung aming sogenannte kulturellen Ausflug sa Grumitz. Naging masaya at maganda rin ho yung naging weather namin. Weather. Pero ganun pa man, marami kami naging activities ng mga araw na yun. At paalala pala yung mga, binabati ko pala yung mga nag-birthday o nag-birthday si Ate Cynthia, belated happy birthday. At sana nagkaroon ka ng magandang pagdiriwang na iyong kaarawan. Okay, then happy listening. At kung meron kayong gusto palang i-request kahit na sa susunod, ito pala yung telephone number dito sa FSK Studio, 040-434-324. Okay, maligayang pakikinig.

announcement po ulit tayo. Nagpapasalamat pala ulit kami on behalf of our group, Philippinische Frauengruppe, yung mga members at mga friends na nag-handa o tumulong, nagluto at sama-samang nag-handa

Yan yung hawak mo ang beat ni DJ Mogo. Maraming salamat pala kay Marisa kahit na hindi siya nakarating ngayon, ganun pa man in-assist niya ako dito paano ako makaka-survive na nag-iisa, ang hirap pala. No, anyway, nagpatugtog ako ng mismo ako eh magigising dahil kailangan ko eh, nagtrabaho ko, baka nakakaantok pala pag ikaw lang mag-isa dito. Anyway, yeah, good to best room again and you're listening to Tinig Pinay Radio Program. Handog po sa inyo ng Philippinische Frauengruppe 93.0 on FM and 101.4 on cable. Don't forget ating mga members ng Philippinische Frauengruppe sa September 25, no? Fourth Friday of the month. Meeting natin. At marami tayong pag-uusapan para sa ating Christmas at mga darating na activities pa. Okay. Salamat sa pakikinig at kung meron kayong request, pwede naman kayong mag-email at tumawag 040-434-324. Happy listening!

Nabuan! Maraming salamat po sa inyong pakikinig at sa susunod pong buwan ng second Sunday of the month. At namamaalam na po ako, ito po si Des Wagner na naghandog sa inyo ng tugtugin na salo-salo at sana ho'y na gustuhan ninyo. Maraming salamat, good night and till next time.